Papeta ike he otua mafi mafi e tau la maha o ko fai mai ma e tau ngai mo ui o tau ausi ai e fiafi whakakoloa koe ni ka koe e fiafi tu apule lulu a o hiva a o tatolu o a gosi.

harafonoga konsil sipa na tau taranoa ki ai nei kai koe koe harafonoga whaingo fuai hake pego e koe mena anwhakamatara ke ongo tangata nei kai kine whai ea ha mea o kuhala ke tupunga ia no ave ia ke piriso nei koe ia na e kai a asma ia me kauhe pelu pea ikai nga tai kone whai koe e whaka mahino koe mono whaka uhinga oe misi a ngo tangata na osoka mahino nge pe e se si whai ake ngo tangata o kaiko awea ko whaka uhinga koe otua o kone whai e whaka uhinga o mo misi e a oane he otua ke se si whai e wha ahinga poto whainga poto makehe kene lawa ai o whaka uhinga e misi pe o kino pe e sio sifa o kai ko ia ia ka koe o tua o kune whaka ilo ange ki ai pe o whema o pe e sio sifa ia ke tarange ke ango tangata o kui kai ko ia ka koe o tua kai kehe o nane kore ai ka pau e mana tu ia hawhainga maalie, ke tala ki a whelo ene ngaue kwhai. Tana e mo uwhi e whia e tangata ngaui ka waa ia, i hono te whakafukia ki hono laka ngā mo nutu ngā, pe ngā loi ai, e si kore na whai e si o si wha. Koe whaka amu whanau. Ka ko tau tai maalie, e a ngaue lelei a taha, mo ane ofa o kwhai ke kia ki tau tolu pia owa mu e ngā lo owa mu ui ngā lo ka tau mana tua ia peko ia e tau ai whaahinga mea o kuala ala whai ke tau tokoni ai kia tahana re whai maya ofa kia ki tau tolu kai kehe koe ko fa amuia pa moe akonaki o e tau ki tana noa ka koe ko tau sila tatou ke hala fononga se si fa ko mea ko toa pe ak palani o tua ma ene kakai o ke ai pe ene taemi ana pa moe ne founga pa ko tui u tatau pe ya mok tau tolu o ke ai pe ene palani ke kita masi takta moe kita aine he tau whalala ki o tua. Pea koe pe ne palani, pea mo ene whounga, mo ene taimi. Mea kotoa pe ia, o kos palani pe he o tua. Pea oku tonu ma upe taimi ae o tua. Pea oku lelei ma upe taimi ae o tua, mo ene whounga. Pea oku whakafie fia ma upe ia taimi kotoa. Whanau ku whaampea wia, ke mahino ka te tau tolu. Ko tau nofo koe ni uke ke puri ha taha ia ke o tuai laki. E te tau hori ki tau tolu ke whakafufu ha whaainga mea. O ike ha mea lama fufu me fofonga o tua. Tau whaampe ke tau wange ko se si wha, koe mo ui whaito tonu, koe mo ui o kutala ngofua, pe o tau whai e lelei kotoa pe, he ukai pūri a ke fufonga e otua. He tene palani neo te tau fōu ki tau tolu, he ngai whainga tā, ka ukai pūri a ke otua. Tene palani pe eia, ai aho. Ke tau tu uai o tu mo unga. Hange pe koe lau e puna ke, hange hawhare māma, ene tu mo unga e. Koe koe tau ki whehu i koe, i e ewhia whini, o ku pehe mai. O hai, i e ongo tangata, tangata ngāhi kawa, pe amoe tangata tao maa, ko hai i e te ngāua, na e toi fuaki ange e whelo, a hono tu unga.

고기 아래니 네 만하고 누구 네여웨 네 못하오로 메고 또이다 가롱하는 거다 다또 프로그램에 대하여이네 드라 있는 거로 대 대 오롱아트도 과로하겠다도가 도도대 있다가도 고기 아래니 이 아카라는네 이누지린네 에브라가도기도 다또 이누 안노 이때 고기 아래니 에브라가도대 파이누에 오스트레일리아 e tieneo tia nea un atotongo te mea kua kukitera e ue mea I tatoku ka areni I tia nea un ni tuki tuki I te pa inu katoto tia nea un te kuki areni ki ora ana te orongat ne to kua roa mea aku e tāku tāne, tāne mauke tāku kua ngāre ki tau nengo e pera kato tō uku mami e tāku tomariki e tō kūputangata kai ngā kūputangata kātoto te oro ngā atu ne mātou tō mātou roa ki kuto kātoto e te itangata kuki hare ni ina, ina ngā rua te ako uki ako omai tō tātou manako ni nōrunga I te pāroru anga I tō tātou kōpapa me te rā me kore ara I wō I erara koto I te tautai tautai runga te wāpu tautai runga te pochi chāta I pera koto tautai runga te pochi me I pochi I erara te oronga pochi tō koto I erara koto I tautai ai koto tātou tūrunga te pāruru anga I tātou te akanera te akarunga te ture ai no te mea I ture te tai no rongo I te tautai I mite ki rea ngō tātou I kore tātou e roko I nei e te tuma te tanga no reira e te iti tangata kōki arengi te inangaru ni eo te aka oki ako o mai I tō tātou turunga ni ngō rongo te ai e nei no rongo I te pāruru I tātou me meo ki tātou te tei me ana tātou e pāko I tātou te kite ai te tana wara e kite rai te rara aki te aka maara e te ture, te paruru, e te akonokono I a koto. Nō reira, ko kite rā e ue, e re kantato te kaika, me kore e re kantato te e te mōmutai, ai ko mātou uki tato te iau, te iau piu e rei, e tō tato I nua I ere mai e tato, te rā rā ki, te aka mata kite a, mata kite, me e roto I te tai, I nunga te pochi e tau tai ana, mata kite I tā tai, I tā tato ua ora e tamariki me ere mai mōmutai, me ere koto I te au ngā e mōmute ere tātai ia ka ake te koto te rewa no reira kirira rewa e akamata ki te mai e tātou e ko te ture te e tātai ka mōmute ke roto pūtau ngā rewa hara ai ka reo ki e me pātu e I e aka nene ka ore e akamata ki te e tātou mitua no te me o tātou haro ngā rarai ko ki te rai ki tātou ko mātou tātou ea e me e akamata kite e tātou te amitua te akatau I tātou tō tamariki e ti wō rātou I tātai te matauro o ki te matauro I te mōmitai e ai te matauro I te mōmitai ke mata kite rā ke mata kite tātou te ākonokono te kite te ākonokono I tātou tamariki e perakatou I tātou uō rai me ti tātai tātou I mōmitai e perakatoa te au waronga e re tautai unwa te pote mata ki te ākonokono mita ki he koto ke roko ke kore koto e roko ina e te tumatetanga ea no reira e te ititangata kōki aren e otara aka maruru e te ngō tato ina te tai aku inaura te pai mai inaura e koto giri mai aku meka inaura koto te eme unwa te rāti o te pukopuka te otata rātu ki te ititangata kōki aren ko te taime orae tōku tuatau e taime I kino ki roto te rewa runga I te au pō maasara katotoa me te āpango te orono e tai atu ki te ora I tū ko I au ki te Cook Island Health ki runga te rātio 104.6 Planet FM ka āre ki katoa I koto te ere mai me kore te ringi mai aku ki runga tāko phone ko I au ki e kāre e iwa, e varu, e rua, e rua, e varu, e itu, e itu, e itu. Ako ki ako ato numero, e kāre e iwa, e varu, e rua, e rua, e varu, e toru, e toru, e toru.

놀이나 말하고 또 하루하루 마다 돌아줘 이제 보 마시라 애기네라 이 마시라 아우가 마동아 되기 애기네라 향아 되는가 들었던 가려기 어르보니 하고 이제 데려 데려오러 동아 들아기 마시라 데려와 있다기 거기 Thursday night 밑에 아빠 못해 어르노 기대어라 이츠 노래라 이제 이따가도 고기 아이라니 하루하루 마이네 또 다 돌아줘 Te vai nera te ora, haripo te ora ringi mai aku, te ingi mai aku, te ui anga mai, me korea te aka maruru I mai te program, me ui anga tahoto, me korea me ka inaro koto, te ene me kunga te rachio, te puka puka ka ariki katoa I era chireira. Ureira ringi mai aku, e kare e iwa, e varu e rua e rua, e varu e itu, e itu, e itu. O taku numero fau ni e ka ringi mai koto ea. Ureira. Inoro te ako ki ako omai to tato tūranga, te aka maruru I e tato, te aka matakiti e tato, te ome tua, te warongo papa, te papa, mama, ere. Kare rara nga te tamariki, kare nga te mitua uea, nga te kā totoa, nga te kūputa nga te kā totoa, te e rare e tiaki tamariki, mi e tato rea, kumato rea e I tato au piu I rea, te u kūputa nga ta, te u iti tangata, Tiu putuputa ngata uturu kato toa te akon kono I tatato tumariki norida. E autora akamaru te akamata kiti I tato. Me ere me muumitai, me apai tumariki te muumivai, muumitai. E pere akato I tato uorai te ere totai te akamata kiti I tato. Norida, ina me e manakoto koto akamaru I atu tatato program me riki mai ka ahariki katoa I koto. Eri mai te arawe ea, kumeo kore te ding mea, te akarang mai maine, ka tini pa ta au program, meo kore maine, ka inaoro mato te orunga te utara kite kite kirunga ta tato ratio, ai, norira, te au akamite ki ang, ka ako ki tato ki te Ministry of Health, no te mea, kora ato ki te putu putanga tauturu, atu pakarawa te orunga mai te tauturu, I rau kai e tato te puku puka I te a iei nei. E pera katoa, Pacific Health and Welfare, ngā rato o ki te contract, I rau kai e mato, I rau kai e aku te akarawi o te tato, kurunga te rachio te a iei. Nō reira, e te iti tato kur ki arani, te ingi mai e aku me manako tauturu toko to, me manako karera karakana, ka hariki o e tireira. Ea, e nā, me ka inaro kato koto I te kitea kua I te Pacific Health and Welfare, e tomato chair, ko mitua, ko e tomato chair te Pacific Health and Welfare, ko te tauturu chair I ae, tomato secretary, te secretary, ko e kitea tomato secretary, ko Stephanie. Tomato e taiki niwe tire, ko e tomato secretary, tona tauturu secretary, ko Filippo, e taiki tonga teia, tomato treasurer, ko Edward Kelly, e taiki amua teia, e tona tauturu, ko Joseph, e taiki tonga tire. Norira, ko teia te aumata, ira te tia putuputanga ne, ko te Pacific Health and Welfare, e upa ana mato, e tai te me te marama, e te e arawe ne mato, te au putuputanga tauturu katoto, te au putuputanga Pacific katoto, e akarane ne, te me e manako tauturu te tai, me e manako hanono e te uri uri manako, ai, ko to mato, te me e arawe ne mato, te au, Second Tuesday of the month, ko arawe mato. Te ra o me ka inaro koto ki kite noa tun te ia na ai putuputu anga ni, te ingi mai aku. Karauka I aku te oronga tu te manako maru iroi, me kore te manako akakite ki tātau I te itangata kukare ni no runga I te putuputanga ne, me kai naro koto te ki te noa tu, I te putuputanga ne. Pori, te putuputanga ne, kare mato te putuputanga amani muni, ka ore. Ta mato muni, nga te Ministry of Health, I orongo mai, I rau kai mato te oronga tu te program ne, kirungo te ratio, kua u te, te wa autara o te kuki areni, te wa iarara te wa autara o te niwe, te tonga, te amoa,
e ti vici e ti tuolo.